0: Mbokki yinigi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: li serigne bi waxone fe rek mom lay leralat fi bala ma ag ci leral lolou damay wax touti ci mbirum serigne Touba. Serigne Touba borom may la, borom sañ la, du ko ñuy xalaat ci xel, du ko ñuy nattit ci yi ngay gis wala ya nga xamoon wala ya nga déggoon, ndax kon doo ko gis. Dafa wax ni wa amsi yunsini bi yawmi wa bi ghad, damay dox man taxawuma, damay dox taxawuma, lu taxaw ci sama kanam dana ci jaar jàll, lu ma téye ne doo demit dana ko fil jàll, ku dugg nag ma yóbbaaleen. Mu ne sama tey june day gën sama démb. Kon li ñuy wax taux de croissance ci doxinu murit moo gën a gaaw ci croissance yi ñu am xam yépp. Doxinu Touba da koy firndeel ndax 12% lay màggee. Nu Touba toll ren fukk dollil fukk ak ñaar ca limba bu déwénee ne moom lay doon. Million nga dolli ci 12% ci million day bari, bu déwénee nga lam doon nga dajale ko dolle ci tollu nu toll. Loolu mooy doxinu Serigne Touba, da koy misaay. Dafa am yett yoo xam ne ñi ko yàlla muy bariwu te may na ko Serigne Touba. Sañcub dëkk mu màgg bëree, sañ ci dëkk laa wax, mu màgg ba toll ni Touba toll, kenn mosu koo def ci addina laa wax, ci addina mëstam diir bi mu ko sañceeg léegi ak fi Touba toll benn dëkk bu gaawee noonu màgg amul. Jur doom jox la Serigne Touba ko moom, ku jur do ngay jàng la wala nga deñ wala nga yar, waaye jur doom deret joxe Serigne Touba ci mayam la bokk. Lu waay am da ngay denc, waaye ñàkk joxe Serigne Touba ko moom lañ koy defal. Moo tax Touba liggéey bi di gaaw, joxe bi di gaaw, te li ñuy joxe ñi koy joxe duñ yëg ne ñu ngi koy joxe. Ki ñu koy jox rek moo xam ne mi ngi fi, waaye luñ joxe fàtte nañ. Looloo gën a jafe doon loo xam ne yëgoo ne doon nga ko, ne boo ko doonee da ngay, boo ko yëgee da ngay yëg sa bopp boo ko xamee, waaye boo yëgut ne yaa ngi dem foo toll yaa ngi dem. Moo tax kon liggéey bii nga xam ne ay liggéey da koo jëkkoon, ya ko jëkkoon am yu ko jëkk, ya ko jëkkoon am yu ko jëkk, ñuy toftalonte di toftalonte, te bu ñëw gën ma rom ma, bu ñëw gën a rëy ma rom ma, tey jii lenn la ci lu sosuwaat loo xam ne màggaay yi liggéey yi nga xam ne dañuy am moom la, te bu àggee lu ko gën a rëy amati Serigne Touba ni mel. Kon Serigne bi nee na li ngeen dajale woon ba mu naroon koo liggéeyee moom mi boroom réew mi mu wax yéeneem dugg ci biir liggéey bi, kon boroom réew diisu bokk ak moom ndab nañ ko ba mu dem. Moom nag li taaluba yi dajale ak ni ko taaluba yi yaakaare dugg na ci biir loolee. Li ma waxoon sànq Serigne Touba saxar la guy dem, ku taxaw nag dugg da lay yóbbaale. Kon yàlla na ñu yóbbu ñun ñëpp. Jëf ji ngeen fi yéene yow ministère bi ak ki lay ebal jëf jooju yàlla na dugg ci saxaru Serigne Touba, ndax kon day àgg. Yéen taaluba yi nga xam ne it yéen a am seenu Serigne mu jaral leen lu ne, te Serigne Saliou damaa wax ci bi may ñaan fee wax ni Serigne Touba dafa wax ci wala laqad karramna, dafa jëkk a wax sax ne sama mbir dafa mel ne soro rabal wu ma rabb. Li des ci addina sama mbir dama koo rabb taxañ, bis bu ñëw ma tàllal fekk rabboon naa wax la cay xew ak na muy mel. Bu waree ñuul soro bi day ñuul, bu waree weex day weex. Moo tax tey jii ma andi ñaari bayit yoo xam ne tayee ko taxaw na jóg. Serigne Touba dafa wax ci wala laqad karramna ne maa ngi lay ñaan li ma bëgg Touba nga mottalil ma ko. Mu waxati ci nooru daaree ni ne maa ngi lay ñaan nga ñaanal Salihu mi nga xam ne mooy mottali li ba bëgg Touba. kon lolu soro yi mi ngi soga tekki ko tay tay lako talal lamuy talal bu suba nak nu bokk ko gisati kaddu yi dama ko jital ngir ñi fi tew te ñu terale nu ñew tew terale ko serigne bi terale ko mourid yi terale ko senegal motax ma bëgg kaddu bu ñu xam jip fi serigne bi teewuma fi ngir diko wootu xajul ci man mom daf mané bo woté ba ñepp wuy ci la ya wara dajé ak ñoño wax ak ñom sant leen mo am ngand mune ma na nga dem santal ma talibé santal ma bokk julit yi nga xamné ñew nañu and ak nun ci bis bi santal ma mbollem ko xamné defon na loxom ci magal gi té ñu bari lañu wayé ginaaw nguur dafa ëmb lepp mune nguur gi def nañ ci seen loxo kon ñi am ay man ci yene ak ci jëf ba jëf ko ci ñoñu it sëriñ bi néna mi ngi leen di sant magal gi nak day gan go xamne moy andi walé sëriñam moy yor bopam bu diké ndax li tax magal dox li ci jitu moy nek fa fekke di dund te koku yalla moko yor bi ci top moy nga am wërseuk woko défé lolit yalla moko yor serigne touba daf ni sunu borom yar seddu ko kenn da ko yoral bopam man gi ak tal gi mune kero xexu badar sahaba yi liñuy bax bax bu fekkone yalla tegna ci seen loxo man ak tal abu jahlin du agn du rer du ko tal tekerok mo len dakku agn dakalin rer te gemul yalla kon nun talibe nu sant yalla ci man gim nu ko manlo ak tal gim nu ko tallo ci dole serigne touba serigne touba yi dafa liggeyal yalla lu bari sunu boromit fay ko lol rek la liggey ak pay lenen li ci top modi mom amul dit الذين يريدون وجه الله تعالى هم المريدون كون بو فكيني دا فا ليغيال يالا با يالا فاي كو موي سانت يالا تي باي گيم كو فاي دي ماغال يالا ييت تي جوخ گيم كو جوخ موتاخ مو تودي بيس بي بيسوب ماغال بيسوب تيانت تيانت نا مو گنا كاوي تي ييي سيد يالا ndax bo jëfëlé yalla lu mu reey reey boko sété ak mom mola may lañ ko jëfël da ko mom motax lenn dong la ab jam mëna défal boromam dalé fa yam fa moy sant ko sant motax maqama yi gëna kawé ci ni ñi jamu yalla moy sant motax tay ji bisub sant la tuddu bisub magal yalla mi nga xamné lu Serigne Touba am moko ko jox kon nak yeen talibé yi nga xane yeena fi nek serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sante ndax bima wote wuy ci ngeen yeen bokki julit yi nga xane yeena ngi fi serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sante ndax bo len ngeen ci seen bop te du tay ngeen ko jëkka def yeen yi nga xamne de ngeen na nek ci yeneen rew teewal fi seeni rew muy ambassadeur yi ñoñu ñeppit tabbi nañ ci biir tiant bi mbollem ko xani jëf nga fi ak fu sa jëf mëna bayiko te rew mu nek la ëmb lepp ci biir rew mo moy nguur gi kon loola jant goge ci lolu la tabbi waxna ne na wax talibe ak kep ku dikon fi waxne yewi ko gi moy bis bi daf leena warona sante nuyu len sante len yewi len kon yewi ko gi mom lay mujjé neene mi ngi len di ñaanal ñaan gi nak lim mako sante tax ma sañ ko kon ma ngi ñaanal kep ku fi tew ci turu serigne saliwu assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di nuyu ci turu sunu kilifa sunu wajur sunu yakar al cheikh salih mbake waxon na fi daw ne jarul ben tawil dafa am ngant waye mom manuma ko wut du pouvoir buñuy déléguer ndax pouvoiru serigne touba faju aajo la xettli adina ak alakhirah ak yenen kon yoyu du lo xamne da nga nan nit demal wutuma ci waye dafa am forme am lenen lu nekk ci bir forme bi rek la ñew taxawal waye ci xotaay bi kenn mënu ko wut kon serigne bi wax na ne bis bi du ci sante daf ci ndokel ndax sante ñu ngi koy def ci ko xamne dafa am lu xew boole wu ci bopam te def ci lam man kon dañ koy sante waye bu dara xewé kenn ku ne japp ne mbirama ku nekk ci sa mbir dañ lay ndokel kon serigne bi neena yeen kilifay diine yi ci tariqa yu bokuli ak ngir yu bokuli ngeen bayyi seen ité yépp dik bok ci mbir mi boole ci seen bop mi ngi len di xamal ne def ngeen la leel war waye mom itam jox na len bopam kon li gëna té doy kiman moy yalla dogal na fi ci Sénégal ñinu bokkal diiné ñinu bokké ak ñom diiné ñinal ñu bokké dérëb kon nak ginaaw suñu borom dafa wax ni innamal mu'minuna ikhwatun lolu boole lañu ginaaw néna yit limay def ci nit ñi bañ di leen top ma ngi ko dalé won ci Adam ak Nuh ak Ibrahim té lolu dafay dess ñu diko donanté kenn ku ne bu dérëb ji jaaré ci yow mbirum yalla ne ci yow kon lolé bokk gogou mo no boole ci ñi ngi leen di ndokkel ci bis mi ngi ndokkel it ñi nga xane dañuy yëngu ci walu adina kureli politique yi fi nekk yépp kenn ku ci nekk teew nga wala sa ndaw teew te xajna lay bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu ci lu ñu yëngu wante dafa melne buñuy sét politique niñ ko taxawalé li ñi wax pyramide pyramide day jëk lal lu yaatu di gën di sew ba benn xeer mujj ci kaw kon day melne nguur gi nga xane mo fi nek te wara taxawu nit ñepp te yor nguuru Sénégal moy birik bi mujj ci kaw pyramide politique bi kon ndokkel gi ñi ndokkel niti politique yi ñi ngi koy tek ci kaw birik bu mujj bobu muy wacc nak ba dej ñepp gannaaw bu lolou wey mi ngi ndokkel itam ambassadeur yi nga xamne ño fi nek togal fi seeni rew nek ne jakarlo non kon no ngi wax ci ñetti langue yi welcome no ngi wax bienvenue no ngi wax ahlan wa sahlan wa marhaban ñu ñew ci bok ci talibé yi nga xamné nak ñom li seen jambar xaré ba dak ñom la seenu sëriñ liggéey ba yalla fay ko pay gogu nak mom lay sante yalla tay ji ma bëgg nun talibé yi nañu xam mëni su ko xam sax waye nañu xam suñu bok te xam lu nu serigne touba defal serigne touba liggeyam bobu nga xamne mom le ministre bi wax legi bo gisee fetuul ñibisigi nitug yalla famu gaddo choona bi fofa lay tambale bu ngeen ko setlo sax contrat yi ñi signenté ak entreprise yi délai ba nga tambalé ci bis bi ñi signé contrat bi waye du tambalé ci délai wu tambali liggéey bi mo waral famu waxanté ak suñu borom ba déggok mom ci liggéey bis bobé moy magal ci la signé contrat bi gannaar itam dafa liggéeyal yalla fekk juroom ñetti at la warono do ndax juroom ñetti at des ko yagga wax yonte yalla Musa contram ak yalla juroom ñetti at law serigne touba nak bi mu data mat juroom ñetti at ñiko yeeram ak ñukoy fexel bëgg mu delu ci fexé bam ñew te adimatul sallallahu alayhi wa sallam neko sa ñent wër yi la décédé ya ray mëna am delu fa nga joggé won ba mat wala nga dem fuko gëna woyof waye kon wër wu nek am at lañ koy def mune ko talnal na la nak nga dem gannar mauritanie bo démé dana la fa tektal ay birëb yo xamné may yalla ña nga fa bo démé na nga fa def li defali may ga dang ko jël tayit fofa lañ lay fayé li nga liggéey won ci geej motax geej gi moy liggéey bi gannar moy pay gi motax mune man dhanna sayri ghib aami aksashi مثل مسيري رأس عام جيشي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو التطيب العليل العمر لم يكن سير أكسش سوى جزا من ليقاد بعد وعد نجزا سيدي توبا موني كو ياكار ني بيماي دم غنار اكزيل لا ديدت دوفلا دانيو ما اكزيلي وون ما ليغيال فا يالا yalla ne ma demal fa nga xane fa ngay touser sa sec fofa di mauritanie bereb yoyé di tintu mohsin sarsar sahwatul ma khumak ak fenen ak fenen ak fenen serigne touba yit xam le ne ba faw adina ya rafi ne maygu yalla gi ak jayub yalla lepp ci yalla la joge Alexandre le Grand sunu borom daf ko mayon mu am dole am katan jox ko ay sabab mu top sabab yi lolou moy walu adin mu am jom xamne daf leena may luy baye ko ci mom te day dem adina ak alakhirah ndirum seigne touba itam bunu ko beugé nat ci yino xamone ak yeen fekke won du soti yatta yatta am ci l'islam lu aram ak lu dagan ak lo xamne bu la nexé def bu la nexé nga bay su ngeen di dem dakaro ba aksi ci crossement cambrin code de la route dafa wax ne feu bi bu rougé taxawal bu werté demal bu jauné defal ndak kon ko jall feugou rouge daga togn la ca war xam ngeen ko bu werté nga taxaw la ca war xam ngeen ko bo defu ndank waye li ëpp bu ngeen fa démé da ngeen di fekk ñi waxon loolu ñi waxon loolu ño fa yebal kenn nit mu taxaw ne ko lijeenti lijeenti dafa bokkut ak loi dañ ko naan sétal nuñ mëna lijeenté ba circulation bi jall motax da ngeen di gis feu bi rouge mu ne kenn démal fo bi werte muné ko taxawal fo bi wara don relatir muné ko jallal wala muné ko taxawal lolou moy nit yalla yi dañuy dem ba jamono lecc day lecc go xamné mom suñu borom dakoy xam mu tan kenn ne ko demal lijeenti askanu l'islam lijeenti bobé nak dakoy wax nañ ko wara lijeenti su boba nak lamuy def bu jubut ci sa xel jubut ci sa xol ya ko xamut ay misal na len ko ci li kep ko gendarme ne jallal ngene ko feu bi dafa rouge duma dem han feu bi verte mu teyela ngene ko da verte damay dem lolou lebi njur dess nako xam kon tayit sunu borom mo sañe wax ne in huwa illa abdun an'amna ali fek kum tiral ba nopi daldi ne du kenn sama jam rek mo sañe waxit wama muhammadun illa rasul muhammad li ngeen koy reeyal lepp sama yonent rek la lolou magay yalla tax waye nun muhammad fan tek yalla lan ko tek jamam yi nga xamne mom sunu borom da leena may ay may ci adina yi ni te nun seigne touba di ci sunu cieur fanu tek yonent bi tek fa yalla fa lan ko tek benen cieur bu am ci adina yi nangu nan ko te yene nan ko borom
2: bokki julidi bokki talibe bokki rewmi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sante ci turu serigne salihou mbake suñu mako maye ma tambalé ko ci sunu bokki njiti diine yi nga xamne dañu bok ak ñom mbir mi te waxtu wu nek ñu di fi togo ay ciona di ñew di fi am ay fan te lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci kon nak lolu cant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxon ci wéru koor diko ndokel ne ko ahlan wa sahlan yow wéru koor kon yeen ñi ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di ndokel ci bayit bobu fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa ben bu wutek morom ma ci li l'islam wax amul aji makka julli jurom azakar kor ak shahadatu an la ilaha illa allah ana lu ci nek moy tolub yalla bi dafa yaatu am birab yo xane ay janjela di kek am birab yo xamne dafa noy nituk yalla ku ne nak fala yalla yebal dalay jox jumtu way yu xetok lola lolou mo tuddu pare lolit moy parti politique tiadin citoyen moy julit militant moy talib yakarna ne ben parti bu wute ak morom ci constitution rewma wala frontiere rewma wala drapeau rewma wala hymne national bu rewma xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax ci nang ko xamé kon nak lool rek mo am no sante yalla nak bi nga xamé né non diiné l'islam jinu yalla jox buñu ko bëggona soppi ngir ay tariixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah té bu ngeen ko sétlo baat bu guddé nonu té ben tombu amuko fofu ko koy gissé wax buma té ñaari bar rek tombu ya bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab da xam ku ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakut pexé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam ken duko soppi ken duko waragi ken duko fabit diko mengale ak la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangu ndax bo tombé ci kaw ñu ne la dindil amu tomb bo daggé ak alif ñu ne la dello ci la dëkk té julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru Sénégal yabal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yabal ko mu wax kaddu yi mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon yi ning mako waxé ni la ko koy jotulé té ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamné ño fi nek représenté yeneeni parti yeneeni mbolo yadina accord diplomatique bi nga xamné mo nek fi té bayiko ci réew yu bari no ngi jaarale ci yow yow itam ndokki li leen di sëriñ bi di ndokki na nga len ko jotali yeen bokki talibey def ngeen li ngeen wara def serigne touba wote na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digge ci ñu wola nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek fatali len touti waxtu wu ngeen xewle mbollem ñi ngeen bokkal l'islam dañ ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag na ko wax waye haj gi mu mujje def dako ca baamu ñett yoon mune lunay ab julit aram na ci bepp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara da di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara tax lolou tuddu yaqub der bu kan jekko alale moromam wala mu man ko ko aral mu bañ ko def tour deret nak serigne touba dane waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi lore niki jiit ak jam bokul ci sama mbir serigne touba momu nak dafa wax ne luma way jappi ludul khadim rasulillah ak ndoxalako yobbe te ko yakar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggeyele loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ci rawdatu ba ci madinatul munawwar te yowmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem abul hasan azadali laqna ngërem a cheikh abul abbas ahmed atijani laqna ngërem radiya anni al khulafa al arba'a huztu ridha al muqarrabin al mutba'a dama ko fatte won mune khulafa al arba'a yep gërem nañ ko ña top ci ñom te jégué yalla ñepp laqna seedi ngërem mu tek sene ba tax nak ko xane neexuma la sama mbir neexula man sama mbir neex na yalla neex yonenti bi neex nit yalla yep te lola doyna mo ministre bi waxna fi legi lu doy ki ban rapport bobu mi ngi nek le 25 octobre 1915 Antoine momu waxna ci lu bari ci yem Serigne Touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo Touba bi ñoni won Serigne Touba dañ ko fi def te yaay wut ñi fay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakket maga tabax Serigne bi nangu waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang Serigne Touba dema neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gatchim jang ne ko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne nang ci sakki pexe ñu wut ben Touba bu tuddu Fatina Touré yabal ko nga bu mu difa jangale waye amu fa lumat wer jeblu ci Serigne Touba ne ko dama bëgg tuddu sew tour ñu tudde ko Ahmadou Bamba Mbacké waxna ne masna invité Serigne Touba Djourbel dang ko ci gis mu ñew muneko man tay do yewuma le service dano baxo bu nu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg Serigne Touba ne ko défaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé néna fekk bayam donné na ci mamam ben cafetière bo xamné guerre bi amone digënté France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc neena kérok la ko mësa génné tangalal ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukarus bek sans borom daf mako téré tel ci ngamay woutal mu yoni boyam ci marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukarut gi manan Serigne Touba nan café guñ soukarut gi ba nopi téccalé nen né ko kop bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax né dafa melne mom dafa xam bopum ndax ni ñukoy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu Oedipe ak bu Freud bi dalay yeglo sa bop ba nga defé ne yagne ñep amuñ jariñ bi xeb lolo sa bop ba nga defé ne ku jog gën la lolo it bu mu dal magal touba gi ñu nek yaakar na ni ambassadeur brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamé ne yene ngi dundal seen magal jang alcorane joxe ñam tuddu yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñomit ci lam doone seen aada nya ngay def lu tuddu carnaval de rio de janeiro te li ci kimanu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yeb te li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox wote ndox yi day dox sécurité yi day dox lolu lu doy kiman la te ay fan lay doon ñu top leen ba woor ne agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñeppay sonu ni ngeen di sonne yeen julit ñi te yeen nga yaakar ci li ngeen may sonna lo xane ñom yaakaruñ ko ci Serigne Touba mi ngeen tuddé serigne bu mag bu ngeen démé ci sud-est asiatique amna fa pakup souf bu tuddu tibet xawani rok touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu daram sala nurok daru sala kako jita ñu di ko wax dalai lama lim tek ci chine moy serigne bu mag bu len xet sen bop da ngeen ci japp te baña xet kenen mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekati yalla du nangou kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge dakar ñew ba ndiarem tableau bi woné fi ñi jëm bindu touba mbacké la bind waye kenn jëmun mbacké touba lañ jëm ki joxe météo du fi giré ci bir carte bi touba té ginaaw touba waxuma nga mbadde damay leral mbirum yalla nim daf dul nangu bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu keneen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis touba linguer fatigue yoy ngeen di gis te fi ci boudé population ñaari million ak nangam ño fi ni sayidina musa bako firawna méré daf né l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ñoon bind ay turam nañ ko effacer te génn ko dëkk bi waye xam nga lako ci yalla fayé souf sepp wa awrasallahu musa wa li qawmihi al arda mashariq al arda wa magharibaha lool lako ci yalla fayé xétam bi ci ñi gëna tedd lañ bok firawna keen gisatul mbokam serigne touba da ngeen koy jox ci reum yeen talube yi da ngeen di nango ndiru li ngeen don jeppul gi gëna reuy ci li ñu wax ci mouride sunu borom daf ko wax ci alcorane ndax te jeppul moy maangi ni ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def kakoy jangal rek la ni ab lire di def ndeyam jiko jur la baye ko mu defar ko lool la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lool la alquran wax yalla dafa giñne mangi giñ ci sama mag man yalla ne yow muhammad ak luñ la mëna wax liñu wax du deug li fek diku ñu neela jeblu nan ci yow bayi nan la sunu bop lolo tax señ touba diglé jeblu liñu tuddé sujjot doono ko fon loxala tuddu waye même bu tudon sujjot yalla bi mu bindé adama def né nañ ci sujjot ñepp sujjot sayidina yusufa dafa gënt fukki bi deew ak ben di sujjot ci mom wer wi ak jant bi di su jot ci mom lu guddula waye fam mujju dafa am ba bokkam yep dajé ndeyam ak bayam mu tegg len ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam yak ben tambali di sujud ndeyam ak baye mi jog di sujud kon xana ko bokal ñi di yonent bu kenn warona baña sujud ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñu gëna mag ci adina dañu jog motax mu dal di melne 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolu yep da fay mat di leral tariqa ak yi ñuy def fi jekut ci ñun li jekka am gannaaw yonent bi ci ngeer moy abi hanifata te juroom ñett fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw juroom ñen fukki at ak ñett shafi'i gannaaw témer yaat ak juroom fu ibn hanbal gannaaw témer yaat ak ñen fu ak juroom ben hadisi ñi dajale ibn ishaq mo jangal ibn hisham sira te sira yi ñi jang ci senegal yep ibn hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna témer yaat soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqti wal junayd siqti moy nijay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel ye dañoo den ñom ñoo leral sharia ba xamne shariatu da fay and ak haqiqatu shariatu kesse moy sakedu amuti xera haqiqatu moy xere kesse yu amul saked waye lu bon xer dana taxaw mom bo amul saked saked nak bo amul xer derul taxaw waye nak dañ leen di bolé ñu dik ci serigne salew ñi nga xamne nak ñoy bokk julit yi bokk wolere yi dama len di sant ndax nañ wara mel nañ ni ndax daño wax ne ko yilifu ko ne sa nawle la kon nawlonte lañ sekk ñom te nawlo nañu serigne salew te japp nañ ko waye nun ñi mu yilif nak dafa am nun wara jëfleenté ak mom ma di len xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen bal ma ak dem yi kenn du xolub dem xamni ki dem la daane ci biir te kenn xamul lum sawa yi nek ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci wèr wi kenn du leen xol xam te ma nga ci ñom ñi dem ci wèr wa ki ñew kon Serigne Salih noyaay bi woyef bi yermande ji buñu ko top nañu am fuñ ko yam nañu am fuñ ko yam ndaxte sunu borom dene waman yata'adda hudud Allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne yit war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokale bim ko tere dafa wax ne ma ngi len di leral li tax ma bagn kuma bokale te ci yeen la koy misal ndax nangu ngeen lima len may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko bañe ni la bañe may sama ngor gi kuko bokale ak man kenn ku ne na set bopam nam beugé kuko ar nam beugé kuko may jam nam beugé kuko baye ak bopam mu haatandiko ñu xamne da waxut way beug nako te kat walaf dane bukki beut bunt bant ben beutam jotaay bi nak jotaayu o mu awoka ndax kuma tan ci ñom ne ko ñewal defender mo mu bañ ñoma tumal nenañ nenañ dama waxtanul ci bisu señ Abdul Khadir tum nak nangunako dañu wax ne al muttaham bari ma lam tasbutati tuhma walakin way man saxalna di dañ tumale set nga li fek tuma ji di sax way tuma ji mom jili ñak mi na gennu ci ñima tumale moy dajale te fu tollu nan lin gisaguma bis bi mom moy tal sawara wi jili am jili melut non Serigne Abdul Qadir su fekke yeexna ko tudit yeexuk magal la sallallahu alayhi wa sallam mom lañ mujjé yoni ci yonenti waye mo ci gën kon mujjé taxut koko yees wa keur Serigne Touba ñep ben lañu ndax kenn ku ci nek ab kir nga ci Serigne Touba ki nopp la ki bëgg la ki loxala ki tank la buñ andano nak di jëmmit
3: serigne bi tour yim da tuddé ay domam ay dekkam ay qasidam mi ngi aju ci fab tollu wayam tollu ci digam ak yalla ci yoy jamono bu biye bu fekke ne ci qudsiyatu la sunu borom jeflenté ak mom bu fa tollo leppam abdul quddus lay tuddu darul quddusi abdul quddusi mawahibul quddusi bamu tollo ci katanu sunu borom gi nga xane nak de ko sedele muy ñatt qadiru qadiru muqtadiru motax muné qudratu qadirin qadirin muqtadir tajudu li biminanin qad tabtadir da lolu xajul ci adina seigne abdou qadir nak moy katan gi nga xamné sunu borom daf ko teral teral bañ man ko jefandiko moy al qadir waye qadiru newna lu ngeen di deg ñu naan abdul qadir newna lu ngeen deg abdul muqtadir ndax ku ci ne dafa lambo ci lo xamne jeufandiko ko ci jamm day jafé rom buñ mbugal yéfer yi muqtadir lay tud sunu borom buy fop ay ngelaw wala ay bala wala di ci natou ay julit qadir qadir lay tud way buy terle nak ak begle qadir lay tud motax serigne touba tuddé sunu wajur bi abdul qadir lolu it feñ na ci mom ndax mi nga xamné al qadir moy luñu séral ba mu sedd yam ci lox ñu man ko jëfëndiko mo taxone ci l'islam it dafa tannon lenn lu ne mu diggu doomu ci daoud téngal mbir ba mu upp waye it daoud nangu dara ci go yefal waxtanam yu ne it li ci upp da nga dégg ci arab la koy wax waye da nan bidoni tafriitin aw ifraatin tafriit moy eppal wala nga yeesal lolou bu amé da fay yak te serigne touba wax na ci masalikul jinan ne bul eppal bul yeesal taxawal ci digg bi te ki te lolou mo tuddu lo xamné day nek ci digg bi lolou tax serigne abdul qadir mëna jëfëlenté ñëpp mëna ëmb lepp mëna dékku lepp boko setlo it serigne touba dafa dugg ci biram ndax fekk ko mu yoru terep xam xam di yeur man musuma ko def musuma ko fekk mu tim terep qasida diko jang wa musuma ko gis waye fekk na limu eumbu ci xam xam ak ni mo amé ni ko djégé lolou kon xam xam la bu ko bayiko ci serigne te bayiwu dara dafa am bis ene seigne abdoullah ma diko topoto ñam wi nak ci man mu melne xawna ep tuti xorom mané ko mba xorom ci epul mune ma xorom deglul ma wax la ci tuti xorom boy lek sa xel dem ci xorom rek tok di baxul ndax bu ci sa xel demé moy xorom ci da yees wala xorom ci da xam mu diketti ne ci tafrit lolou nga xane day bëgg lepp tégué ci yoon daf mané xorom bu ci sa xel demé rek tok di baxul na da nga wara lek waaw da nga ko wara fat lu lepp da ko jégué maslama waxit ne ma ci la xamé né kon mom du yeur khassida du jang khassida day ak khassida khassida la mom ci bopam ndax nim xamé khassida bu khassida rek ni mëna xamé bopam ak seigne touba mi ko def mune ma daño wax né noni doomu adama ñent la bakkan ak iblis ak adina ak banex munema ñetti non yoyu ñetti danañ don ab xarit munema bakkan buñ ne nit da top bakkanam lolo bon waye bu la sa bakkan topé bax banexit muné moy banex bo xamné daf la note waye bo noté banex baxna mune adina it moy nga yam ci defene mo la taxajuk waye bo fobe sa adina fagule ko sa alakhirah kon sa adina baxna mune non bi nga xane du bax mukk nak moy iblis mu dal li mané lolo tax seigne touba wax ci jawartu ni malatu nafsiya kon bakkan baxna ndax seigne touba neena momom bopam waye defne wazah sahtu layn iblis mom nama sori neena it sama adina jël na ko def ko ab yobbal kon adina am baxna lilah wa it kon mune bané xam da ko top way topul bané xam lolou ñi jang bané ar ak ñi ki lu jégué nonu amé nonu jariñ jafena jëmul won nit jo xamné serigne bi dafa nim soti ko ci sayiram ba boko gisé saxel dem ci serigne touba ni la soti ko ci xolam ni la soti ko ci jëmum ni la soti ko ci yereem ni la soti ko ci birebam leppam serigne touba la tay itam li gëna reuy ci l'islam moy nga nek imam ndax l'islam du ngor bagn nan la bo du société bagn nan la ya ko yilif du mbotay bagn nan ya jitu biro bi l'islam diine la jo xamne sunu borom moko yorol bop te li gëna reet ci luñuy def nit ci l'islam moy mu nek imam te turu mi non nañ ko ci ba taxna kon ci ne ab ciirem ci yalla ben mënuko fété kaw té imamatu gogu yit dafa melné buma né ñepp langul nañ ko ci l'islam ci sénégal duma joom waaw ku ko nangulul nak sañ nga ko baña nangul way ñi ko nangul ño upp waaw kon Serigne Abdul Qadir royu koy la ci ñepp ci mouride yépp ci julit ñepp waye nak nun ñi mu meñ nak no wara jëkkat koy ci mom ba nopi ñu royat ci ñu loolu nak buñ ko bëgge def modi dañuy nekk ben fi mu teggon wa ke Serigne Touba ni ñu defante nun ñepp gis nañ ko tayit ay nit buñu bokké lo xamné dafa doy seuk ba nopi xat ndax ñaari jooni bu ko ay nit bokke ñu ne nañ ko seddo ñu ne nañ ko dag bu def fukki nit ñu ne nañ ko dag fukki morso kenn ku ci ne bu jaayé du jar waaw desu seddo luñ bok dañuy bok luñ bok bok ko sam ak bokko nak Serigne Touba wax na ni muy deme daf ne li gëna jafé ci adina wal akhu haqqan wal khalil sidqa andaru min kulli qalilin haqa mbok deug moy li gëna jafé mune mbok moy ko gesto gis ko mbok moy ko xane waxtu wune day lor bopam ngir nga jariñu yow mbok moy ko xane bula adina tasare day lal mbalanam dajale wat la tak la ba nga diw say Serigne Touba ne lolou ñi fi jëkkon lolou lañ wax Serigne Touba ne dolé na ci man nak ne mbokk moy ko xamné dalay neubal say ñaawteef ndax bëgg ñu yëkëti la kon fun gesto nañuy gisante nañuy gaddu sun lori morom bu no dina tasarété nañuy formorsé diko dajalé nañuy neubanté ñaawteef ngir nu yok lolou it njariñ la lo xane war nañ ko jariñu yeen nak señ sidi ouma luma len fay duy ragalante gannaaw de ni ñi def ci dede lima jëk wax nim ñoré ni la limay bëgg wax ñoré sama kër ñako gëna noté ci man señ Touba moy wa kër señ Abdou Khadir kon nak lolou man dana ci sante dana ci bëgg dana ci sigi itam yal nañu yalla dimbali yal nañu Serigne Touba teyel bopam bim nuy boole ci bopam mom la neex ndax lolu ken mënu ko fexé kon lam bëggoon nu doon ko ci mom mo koy xam buñ ko xam sax nun lola nak yal nañu dimbali ba dara bum te lam bëgg ci nun mu def ko ak lum doon nak tayit fu mbiram ndegam dañoo japp ne mbiram xajna ñi ngi luy yëm fi ak luy yëm fi yalla nañ fa yam non bu boba yalla bu nu wessu lenn ci Serigne Touba lolo gëna wër waye nak mbirum Serigne Touba de ku ko wutalup ab yow do ko fekke

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lolou yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lolou lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lolou yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yeah.

man la cheikh na mbacc jankatu khasida dekk touba soura ma ngi baye xel di deglu benno fm ma ngi ñaan itam kep ko xamni sunu soppe ngeen di soppe khasida yi ngeen di ko baye xel

produits yu am solo yo xamne ngir baykat yi la yeen yi nga xamne seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen baye muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamne da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamne su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lool yeen yi nga xamne da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne ñukoy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Sokhou FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liguey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba serigne Muntaka Mbacké khalifa general kou mourid fan wu gudd lolou xal ak wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali lañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém ndjaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seen talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure ja ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len nuyu di len siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw dëgg la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waaye dama am tuuti luma bëgg léral moo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo mako jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialli wo dama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tudd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi may yewu ñu tektal na la yow jàngalé kat alcorane ngay doon la la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox na bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon do ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara do ñew nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat seigne daara mu daw wax ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo ñi nga xamné dem nañ ba sëriñ bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme nga la ko seigne chali waxé ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dëkke ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñëna tek ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédé waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ke ci wal
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna la wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais inshallah dana sa waré mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërsek waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la wullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ke nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amé sarax la dina la ko lay sarax nak waye wéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma do ne ko sétal lay jox jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu né may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man mu ko jox moy yeureum ci doom adamé la bidanté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fé ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mëne dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dem ko dé so fa dé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma ñaan waye ab jinn ñong laam te duma dem okay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwni té ñoy wala lu mëna man ñaanal më ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci yalla laal wax deug yalla tuggu mu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na lool li dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañu gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu duma dekk insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw li metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lam ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxe melni la ta ñu bo xasse gass gëre jamono wala ngay waxe gëre jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga la djigé bobé na mënuma ci dara mom wayé lu rap def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci li ma na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu léral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yegg ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doy marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne kër baba kër lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nawul pexam ci yow waaw do adam mom leele muy def ay pexé ba yalla nawul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mel nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci may jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wala ku lay la mel na ko ray wala ma gëna ko dé da ngay toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci keur ga jubalé bo ngay may def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su na joxal la ñëw def ko té yow yaay xiyaat ñoo la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khourije bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal kato alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede tamit kasale kanaka non waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep mom la waro la ñeuke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanam mu yagg fi to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbacké gëp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu alhaji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu barka alcorane
0: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khourije ale kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ndax moy secret dox jëm ci yalla man nañ ne mo biiré ci itam man nañ ne moy buntu ante ak sun borom tabaaraku ta'ala moy li gaaw ci mana dundal xolup jam bi mo meuna leral itam xolup ki soobu jëm ci yalla ndax ubudiyya dañ ko leral leg dañ ko jema tekki du ay wax kesse luñuy dund la luñuy mos la mu nek leer go xamni day royat ci bir ki soobu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jural ko nak xam yalla deug deug xam yalla ak toroxlu ko ak bëgg ko ak bañu gis dara ci bokkom fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala motax ubudiyya bok ci maqama yi gëna mag maqama yi gëna reuy ak wa yi gëna kawé ci diiné ji motax soufiyanké yi yag ko fonku diko xamlé diko jangaré di wax né mourid bi ak dundam du génn ubudiyya doxamit du génn ubudiyya maqama yépp dañuy lëngo dañuy lëkkelo dañuy ubudiyya dañ di gungé ñom mom jamm ki dox jëm ci yalla ubudiyya da koy gungé ci bir maqamat yi nga xamné mom lay jaar yépp ba abiti sun borom tabaaraku ta'ala buñ ko doon xamle nak gattal gi rek moy mbolem ñiko tuddu ci ulama ul lugha al arabiyya ak maajid melne ibn manzur ak cheikh murtada zubidi ak ku melne raghib al asfahani ak mbolem ñom ñep dañoo massé ci ne ubudiyya limi tek moy toroxlul sunu borom tabaaraku ta'ala al khudu' wa tadallul ak adullu wal khudu' ak izharu tadallul ñom ñep non lañ ko firé moy toroxlu sunu borom tabaaraku ta'ala itam surewut ak maana mim am ci sharia te moy borom xam xam yi dañ ci xalé ñaar ibada moy jaamu yalla yi nga xamne mom la ciir yi def xol bi nak yig yig yi mi am ci yig yalla ak bëgg yalla ak toroxlul sun borom ak ñak gis dara ci sa bop lolé dañuy tuddé ubudiyya ba taxna ubudiyya dafa lalu ci kaw ñenti bir moy toroxlu ak aaje wo jëm ci sun borom tabaaraku ta'ala ak sax ci top yalla ak ci wekko té lolou lepp nak bëgg sun borom lay tayal ko lolou mané né borom xam yépp fofu lañ déllo ubudiyya motax mbirum xol la waye téewul nak day feñ ci nit ki ci koy dundu day feñ ci ay jëfëm xam ngeen né sel mbirum xol la waye da feñ ci jëf nit ki xam ngeen né toroxlu itam mbirum xol la waye dana feñ ci nit ki ni wacce bopam ni mi genn ci ak reuy ni mi meuna jaxaso ak ñi nga xamne dañoo neew doole ak ñi nga xamne ñoom lañu jappé ñu neew doole motax kon ubudiyya mbirum xol la waye day feñ ci jëf ba tay ubudiyya meuna ne kenn gennu ci ndax sun borom tabaaraku ta'ala ni mu bindé do ma adam da ko moñale ak ñak ak faqru ila allah ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwa al-ghani kon ubudiyya dañ xam bu wër ne ci misal ñepp ci nek man ñepp jaam yalla lañ waye nak amna ñaari xaj yu ko borom xam xam yi xaj amna bo xamni ñepp ko bok te moy lu melni ikutu samawati wa illa atir rahman abda ñepp jaam yalla lañ waye ki nga xamne da nangu jaam gogi di dox jëm ci yalla nak diko dundu itam di yema dankal ci lepp lo xamni yalla ko mom mu baye koko koke nak amna geneen xéetu ubudiyya bo xamni ubudiyya khassa la bo xamni sun borom da ko jagalé yalla ak gañu bax ni ak awliya ak anbiya yi lu melne lolou meñ ko deg ci ay lu melne sun borom wax ne ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun moy ñi nga xamne sun borom dafa nongone ñom ay jaamum lañ mu askan leen ci bopam ya ibadi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna kon ubudiyya gattal gi moy dafa am mera yo xamne sun borom mako jago doy lu go xamne soxla lo kenn dara lol sun borom mako jago tera nga yo xamne daray torox sang du ca tabbi dara du ko xajamal lolou sun borom moko jago ka xamni yépp télé wo dara lolu suñu borom moko jago xam xam bo xamni ak reer jitu wuko te du ca topat lolu suñu borom boko jago safane yoyu nak mun la doomu adama am te moy ak ñak ak doyeli ak neew doole ak reer ak ñak xam lolu kuko setal ci bir alquranul karim da ngay gis ne suñu borom ci mom non la bindu doomu adama wa khuliqal insanu da'ifa وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اك مبولم اي يي تي ديس ييب nga xamne buñ ci dugon day gëna guddou day firndel ne doomu adama ci ñak ak neew doole la ko sun borom bindé waye neew doole gog nak lu am solo la ndax moy tax fini mu meuna dox jëm ci yalla bu fekkon da lim bëgg lepp da ko am ajuul kenn bo wadu dox benn jëggu jëm ci yalla du jema yitté wo yalla waye soxlaal gi mu soxlaal sunu borom tabaaraku ta'ala motax faw mu def yitte lol nak likoy gëna fundel sax moy li yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ci hadith imam muslim bi nga xamne hadith imam muslim bu guddu bi nga xamne mi ngi tax mu ni lukum dallun illa man hadaytuhu fasbi tahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fat'imuni ut'imkum ya ibadi kullu in illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ba hadith baram nga xamne sunu borom day warane kon doom adam fofu day gis ni doom adam dara lepp yalla moko mom lepp lu amit sunu borom mako ko jox lepp lu manit sunu borom moko manal te lolou kenn gennu ci ba ci anbiya yi sax gennu ci day gis ku mel Dawud alayhi salam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anbiya yep yonent yep sun borom dalen di mel ci ubudiyya bobu wazkur abdana Dawud ni'mal abdu innahu awwab sayyidina Sulaiman salam sayyidina Ibrahim sayyidina Ishaq sayyidina Yaqub wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam melal nako ay yon ci ubudiyya subhanalladhi asra bi abdihi laylan